0: Karingaw. Ababayan mo, Karingaw. Timpo ba na?
1: Mamalihis sa mga balut.
0: Timpo mamalihis, ginawa. Ababayan mo, Karingaw.

0: Kapaylaan Gatang Dogata. Kapaylaan Gatang Dogata.
1: Abay nanti jam ke siam tolu na pad menit ke saban megal kasarik ya. Lari kata timpu dat. Perangau getang negata mantak kata da obay nek ya. Dua na padam dua tulan ke siam tahun 2000 dua na padam enam. Tapi na labu semata di tida ke tinanan pemurunan gata Sabah teka LIJS ya. Mata kereti pulut teka susu gata ki getang da tu walu ringgit siam na padam walu tusin sa kilogram. Tapingan grade kaisa kigatang da 5 ringgit telur na pelam isa tusin se kilogram. Tapingan grade ka 2 kigatang da 4 ringgit apat na padam turu tusin se kilogram. Agatang talan grade kaisa kigatang da 5 ringgit 6 tusin se kilogram. Kantalan grade ka 2 kigatang da 4 ringgit 2 na padam isa tusin se kilogram. Amgata sikarap kigatang da 1 ringgit 2 na padam 5 tusin se kilogram. Sugoto kago matak diti pulut teka susu gatak ya. Kigatang da 2 ringgit siam na padam 8 tusin sa kilogram. Kapingan grade kaisa kigatang da 5 ringgit telu na padam 1 tusin sa kilogram. Kapingan grade ka 2 kigatang da 4 ringgit 4 na padam turu tusin sa kilogram. Agatang antalan grade kaisa kigatang da 5 ringgit 6 tusin sa kilogram. Akantalan grade ka 2 kigatang dat 4 ringgit 2 na padam 1 tusin sa kilogram. Amgata sikarap kigatang dat 1 ringgit 2 na padam 5 tusin sa kilogram. Hingga nabiya katang dagata mantaka tadaw bay na tibinay. Kapihan dat iti tadaw ka 2 kya. 2 na padam 2 tulan ke siam tahun 2000 2 na padam 6 pinalabus mantah diti dakotinanan pemurunan gata Sabah teka LIJS. Alansan na kanon ka pailan am nagi ka pasarahan. Lalabi po kopi adala dit mamumutong na gata ya. Umadi ko din may papadagang gata tadaw bay na tibinay. Pagulodat paparlandat apapanahan na kayo. Papatimpun dat papanahan da kayo tabinay. Megal kasarik ya masih dat sarahan da kayo pa kad kain tutunan tay ka aisih kya. Intangan po nung nawit ka aw kya. Kada nagkari ka di tangan dalan na madada. Kumbal po na tambiro maghihom kya. Pinasuwang kumadahi tiriditay nam kami denga kapiya ka kya. Ikan ni hapa na saraw disir kya. Ay mintaan nga wida kayo at nga lesen-lesen na sasakayan kya. Lesen sasakayan. Ay mintaan nga wida durutik na sasakayan kya. Manako dat paimpasi pa ko. Mila naman iwagway kya. Ay mintaan nga wida kayo at katingaligan na sasakayan na kayo. May kal kayo nga birik-birik kya. Berek dakarita kya itu mau sasakayan kya it tu mau da injin tan ngawi kayo at nga wag wag da radio ta dat karita ada kayo kya ana matig kar katipid ta nga nang magalisun to madat injin nga ko hay ara da a tamatridarsian kya galay ta ko dat harakan takan dit takapi senang lalabi pa di may papadagang nagatag ya ako madi ko di may papadagang nga tanga kada ko kayo lihuay kya umbay ubayaan ginad kasaraw ko na daha kya aman kan salam lesa mo dani ko madi ka di jajirin assalamualaikum waalaikumsalam habis sedangkan kumarajay na konti mantadok hitid kampung baginda kaningaw kasari makinaw hitid radio takaw kadiamankan kya kumadika saudara kadalingay kupi-kupi kyo kasiapun sigaw maraguti pasan naramit ko mantadi sa iti ibobot aran ko na pa nga ibabot adan ko na pa matanhitid kampung kaningaw pasan kabisayang nakasaban kumada kayo nga witay sanan kansiya kya tadaw da bay no mitong kyan kito kagya manatid jam manatid jam kasiyam talo na padam 5 minit ka swaban Kunang dito na babayan maggaring wag ya. Manghalihista, madagi na wag ya. Kumani ko di masa-masa makan kasaban kaya kapisanangan na makan kasaban kaya minum dat kasaban, haram minum kopi, haram minum dat teh, haram naging minum dat susuk ya, haram naging minum dat air swab, makadalihway dat minsing uyatinan na sa kuri-kuri 3.5 minit na kasaban am 3.5 minit sa sadapan ang papahara ko dat ngingis dit babas amis kaya papahara ko babas ngingis dit amis mata dat kasaban kaya sa sadapan kaya pauradus ko na pan sa sadapa, kasaban nga pauradus sa gisang masasadapan kaya, alayd mo ti mudi din o ba kaya. Masa din at mong kalat kaw kasaban na. O, oh, bayan na pa nga, pengka-pengka kaya. Manda kayo man, tanulo daw ngayon na kayo nung hidang kaya, isay urban na kayo, sarahan na kayo at ibatas-batas. Manataw, harang nga tumujanji kumada dokotor kaya. Tan nga surat kaya, tabi na eh. Saran nga minanbat minabata si kanihab kaya alala nalihuan ko kapading anak at talib na di kaya tabi na eh. Ang gara pa nga kanata ko pura-pura dalingan, pura-pura magiling-aling kaya. O bas may ipag-rib niya kalindi kaya. Alala ako nasaraw kam, nasaraw doon siya rin nga malasya siya kaya. Okay na ko itong panting.
2: Magkaringaw. Ababayan magkaringaw. Timpo bay na.
3: Mamalihis sa mga balut.
2: Timpo't mamalihis ginawa. Ababayan magkaringaw.

Harapasan na ramit ko, mantada ti WhatsApp kan FM. O boy, mantad ako donggongon, sumakay di gumisi kasiya. Kaya kapisan ang usapan ni Jay, kuha pagon-pagon, nagatanggatakya ni Jay kasiya. Abuli, naditi kita daw may akan hulud, KFC kasiya. O, oh, kadagiya kaya. Pagan-pagan na pagatanggatanga, mamagampi-gampi ito tusin kaya. Pawangon tako di taari katatimpo di lugar di ikakangkaw kya. Akan ka painli das tako kasarik ya. Akan ka sihat tako kasarik ya. Akan ka garis kasasarik ya. Taari katatimpo tako sumakit tay ka kataguangan tako kabilingkangan nga. O oh, irina timpo na mamaguna tako tusin kya. Ando ko gampi ya. Paswangan tako bing kya tibinay. Amkada nukta kadangat na ko na kaya sauk-sauk ka kaya palaga sanhi lagi ya. Amaritit pagilangan ko karet ditit malam kesenian Islam watas na bawan 2002 na padamanam kaya. Program malam kesenian Islam watas na bawan tahun 2002 na padamanam. Ababayan iti kapanaw dat kantok dat. 2005 tulan kasiam diti tahun 2002 2006. Tapi anda tatadaw kelima kaya katimpun da jam kelima sesadapan. Kaya na pangay ti Dewan Serbaguna Majlis Daerah Nabawan. So ito kagoy ti program Malam Kesenian Islam Watas Nabawan 2002 2006. Manpara dan tak dat ke 2005 tulan ke siam diti tahun 2006. Tapi anda tetadau ke lima kya. Patimpun da jam ke lima sesedepan. Kain na pangahiti Dewan Agumugumuna Majlis Watas Nabawan. Kumbadi ko di tayo sa ngayon dat dari katatimpun diti kya. Kalali kadalihway dat may panakadong. May pakagupa maramay dat ababayan diti. Man ngawi ang atay tanganak, awatan ngawi at ang koruhang na kayo, awatan ngayon itong at sungkad-tukad. Tay ka, awatan ngawi itong at ambalot, kaya? May dat mamuruhang pagudat kapailaan kayo, telelan dat pamusarahan. Mayroon din jam kasi am 5 na 5 minute kasaban. Kinang otomago sining 2 sining may susot. At sining mata di Jeffson Joseph na talup na di. Susan kago sining mata di Virus Ville. Haro no pinilino. Naman naman daw yung minum kopi tabi na eh.

0: 나 여구이 레몬 마주마 안타지구란 그 설임바한 버러스구수 그니가오 FM 시오코 마라마이버
1: Karena biasa nih narong atau tenu di sini mata di Wendy Rudolph beres beresan ku dah tepat. Apole di sini mata di Virus Billy Harono Pinilino menegi sini mata di Jefferson Joseph Natalup Nodi menegi tatan meniti jam ku hapat apa te minit ke suaben. Pengukur aku wayan nah nak kayu tapi nai rumah sama tu magadau matu teka mikudop matuk ya. Kada kopi tuka ako daw tapi na ila labi pa yala di mamutong dagatag ya kapay na paginaw harangaw ya panakasabap dirig ya harang harangaw yung hikmat dig ya anak pamutong da benag ya sige na mga ikaw na pada pamutong ako na karupa di pag ya na ikaw na pada pamutong na rin nga ako nakakan na may guring dinan kaya tapi na eh yan na panakasabap dirig ya ang panakasabap ni dat suway ya. Ponderang na tinan kaya, paponderang na pamusaran ng tinan na kayo. Tadaw-tadaw na tahuyan. Amunderang, pwede bena kad minamangun kaya. Pamadador ba tayo po tayo na ito, mulmusta ko gudang maginawang sining kaya. Sining matari Wilton Hamdin, pinamatan di Rida, Batos to Aupo, Natalip, Natalup. So tingang ko sining matari Silvero Simping. Iyan na binabang ginawa ko kina FM ko hoy aramay ba

Dohim Gabin, mantag kampung Rampon Tambunan, pakinangaw ko na da baras da pasalimban, baras dusun. FPM kaningaw, buhoy aramay, buhoy.

0: pakinangaw ko sa Silimbahan Moros Duson, Kiningaw FM. Kiningaw FM, aramay ba?
1: Magkaringaw. Ababayan magkaringaw. Timpo bay na.
2: Mamalihis sa mga balut.
1: Timpo mamalihis ginawa. Ababayan magkaringaw.

0: Aduh, gampus nak piati. Ah, tu mau tahu tu mantap pedit kesedopo. Kena gede kok semapo. Osolo guna lawai semua ngoh di talun-alun. Baham semua dia nak kama IC surat beranak sijil-sijil nungai darapion awiton.
1: Enggak ngayon tak kawina.
0: Eh, mendali tak kok. Entah apa gila lawai ga di talun-alun. Aralong no. Ah, no taliban lente no.
1: Ingga pernah panuhan mendalew.
0: Panuhan dat nunu, andas nudam. Koy lo yelod, koy nanto kau ngawi dit oliudan. Sikapai, mendalew toko. Ita ngailat babarangay do di.
1: Ina ilot icebox, babon.
0: Aduh, yati. Magya, babo ilot icebox. Kanaw, kanaw, mendalew toko. Ngalapayo nga di.
1: Ina, ilot taso.
0: Kukuat na panat taso.
2: Magkaringaw. Ababayan magkaringaw, timpo bay na
3: mamalihis ang mga balut.
2: Timpo't mamalihis, ginawa. Ababayan magkaringaw.

Ingat tapi sening dalam hotel-hotel Nordikia sening mata di Rati Pinabantan di Diana. Mintong ralan di Noyanto pogledi sening mata di Rosali Jali atau Potnangku Muhang Kodohok. Lagi tatan jam kabar misa 2 minit ke Saban. Hari di pasan naramit ko kya. Pelomusan toko pati pasan ni andong kya. Sining sinding. Pasan man tadi andong Junis Slime kya. Hello DJJ kapisalan ka Saban. Tabi tadawa ko dua kya DJ. Kasih apun si kau. Tabi nabgi kuma tainsanan. Tapi lagi kumata insanan tambalut kena FM langu hari ni sengkeniha pagi hari kan siya kaya yang kurapang pun siya togumu kaya langu kumana lagi kita insanan tambalut di timinamasan kumadha pun siya kumadha kayo iri-iri na DJ pun siya kaya kan siya sekarang ni kumadha ka andong Junis Slam sengkenihab minamaramit di andong data daw kina sesuan kaya. Kalau kena sesuandat ke piratoni diandong, aku tak kau emayandat ke piraton nga. Iti huwihuman tak kau napanga. Kasasari dat alidas kia. Kasasari dat alidas miyampai purupaganakan, miyampai dat kaupusan. Miyampai dagi dat keraja-keraja ma, nikit-kita daw kiandong. Mita penting na pakapia nga awan dan tako na daman tadi minamangun alayan mantad terul alayan mantad kakanggah iti pempasi di pamagunan kya timpo pa nati tapi na kya timpo rumasam idang nga nga oh rasam na pa kya piyang kurapa tapi na nga punsigaw tako dati minamangun tunanan tako dati rasam sarap pagi di light itu go lu tapi na ipipira tadaw di nakatalib kaya nga alasu na tamar tadaw kaya sigara rumah sam kaya at papatamis-tamis sa pamagunan papatamis-tamis dat suang walay kaya amunaram-niram na kibat tong tanam-tanam na takaw pamadiala di temananam datang rapawon kaya papagay kaya kago na itong bawang narasak-rasakan na di gulo kaya kumanggaw ko na dagi at binay tumeno ko akan kahiyano kumanggaw nga kambulutan na soy nga umpalumbalag kumanggaw kan ta dadi kaya to kay pingkukuran na dati rasakan nila bawang kaya suang ginawad rasam daging nga sigaw tako dati minamangon kaya.

Malisun, gumay makapal ang mapaja. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumoroysor ralisan rupaloy, magalung rakapasawan ruinan, am masalok manginjagup. Silin arung am kabang rapunutup muka, mulupoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinarili kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukupon. Itakaw matuon na yuk, masalok lumingat arakaligagan rulalaing takaw. Ipakin nibiton ilo rabaloy pakibabasan na kaingar, rupaminawan nilono makakapaganan.

Award. Suru gata balung ngaringit sim ngoporam balung ngausin sa kilo gata kapingan rakali no bread kasa limo ngaringit talang ngoporam sa ngausin sa kilo gata kapingan rakali no bread karu apat ngaringit tempat ngoporam tulu ngausin sa kilo gata kandalan bread kasa limo ngaringit onam ngausin sa kilo gata kandalan bread karu apat ngaringit ngoporam sa ngausin sa kilo amne gata sakarap sa ringgit ngoporam limo ngausin sa kilo logo ra mau logo gata reginati saguluan poyo susuro gata balong ngaringgit sa mga parang balong ngausin sa kilo gata kapingan rakalo ino upgrade ka sa limang ngaringgit talong ngaparam sa ngausin sa kilo gata kapingan rakalo ino upgrade ka ruwa apat ngaringgit apat ngaparam tulong ngausin sa kilo gata kantalang upgrade ka sa limang ngaringgit unang ngausin sa kilo gata kantalang upgrade ka ruwa apat ngaringgit rungo parang sa ngausin sa kilo amni gata sakarap sa ringgit rungo parang limang ngausin sa kilo jadi logo-logo gata di pinengkual ruinan industri gata pagun sama LIGS. Jadi orang kata kau orang dari Maria Gumbaris, Barang Anak.

Malaut ang mansul guang mangkinibit asa sangulundo mangilog guang magui masasangit ang kalumasaga mambal raatan akpana. Osay-osay akpana mabuli matiw rabalagi tiyo ang mabuli gumay suku kukulangan sila ang mokondonya kukula ng bilor. Malaut ang mansul guang ti mampakito ratatandu mangilog guang masalok mampaliman rayo no pundu atan akpana kapaganan. Malway mangkaus am kamasisiwaw, mangkara rayoti kondo onong-onong, bolong ramajajaw, sanganuan makarat mataki am sanganuan makalandui. Matipantuo akaran, magail marolanda ulu am inan, malway tojo maliliar am may mamang. Tumum rapakar, maraginyo maindangan am kayagan saguli, monsoy am matanda.

Sayan Am Alung Sur Rabalitan kalau pelansanan ayuk ralimbawo rutin pengampinan. Ita kauniak mawuli masau kramato am talingonino. Amun makaramput amasigo ratanak imbor sur rakati mugan Sabah, balai takau eskom ratalian umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Kapam ra WhatsApp umang sa sa onom talu talu sa sa umang tulu. Umang sa sa onom talu talu sa sa umang tulu. Kapam ra Maritim Malaysia ra mes siam siam siam. Mabayara Eskom am Maritim Malaysia alungi takau kedaulatan ru pamagunan takau.

Kaslo na gumurot marano yung mapupusan na paring kurangan ng ining kaslo na gumurot pag yaman takong monsoy ako yun mambili paring kurangan ko sun rimbay pantutulan takaw oro karawati mangining takaw talo rimbay ento rido ni sario pay o kayok sang nun sunin bago rondo rimbay ento rin molisikin sanggilan baho aka amne yung rondo rimbay ento rin chinalo bonong ompong na lukip sa kuli jadi ranganimin rangan mangandoy. Di jahit atika ralom kasal nunaguru malayu intara jam kataluh rahmai sukura jam katu rah rondok. Jadi ningon takau talu rimbai ragitio kan sayan tumojo.